0: sila ang nanonggara na yan.
1: Ilang ikapat po yung pagkakulungan ng amay ni Wabing Jamil.
0: Siyempre. Siyempre.

0: ci turu serigne balla mom serigne mustapha jaxate sant na ñepp ka mag ba ci ka gëna ndaw sant na leen jappon na ne bu ngeen koy wuy ci di ngeen ko wuy ci ni xolam sedd na guuy li neex na ci ak bokk lol yalla na yag yalla nañ ko yag jot leenté ni borom penc mi di serigne cheikh ahmadou yalla nako fi yalla yagal lol mok mbollem ay rakam ak njabotam lol moy kaddu yi nga xamne mo bayiko won ci serigne balla mom serigne mustapha mom serigne balla mi ñi fatali ko fi teji xana di am touti luñ mbiccal ci li serigne sun rak sun domini jay wax muy serigne bakay mom serigne sutum serigne balla serigne modou assa mi nga xamne li wala wax li juñ jaati moy njaaj lepp moma ndiekna am ñetti soxna ku ñew dem ba maam soxna jek ñew ba yalla dogal ci lim ci dogal muy ñu teddi ñi da ci feñe ñu bari xamu ñu lolu serigne modou assa ndiekna am ñetti soxna maam soxna jek soga ñew don ñentel soxna am meññ ñi mu meññ serigne balla mi ñi fataliku julit haqqan la ku gëma gëm serigne touba la ku defon ñaar yi mu yitem muy jang ak liggey mom la defon mu yitem borom penc mi di abjar batam ko jaxaso won ak mom la lol lol
1: ni ko
0: wa ku jaxaso won la ak mom lol xana ñu doli len tuti ci borom penc mi lol sax xamna dañ ci fatali wat rek waye don ton sunu kaddu waye ñen xamna señ bi mo tollu nonu soxna mari mem mi nga xane moy wajuru borom penc mi di señ chanay bu dama japp ne njextel 1912 lay waré ñew ci loxol ku bax ki biko suñu balla tégué ci aw fos bakuy ba womati fosu miwndu ba andi ko ñeureem lolu njextel 1912 lay wara doon serigne chanay bu ku bax ki dafa wowon ay magi jëm yu tollu ci ndigi katan jox leen ak gal def ci lam ca def xombe ko dam ci bi ja ne leen bu ngeen démé fañu wax darur rahman barab sangam ni ngeen fa gatt yer mo xamne yeen ñi ku ci taxaw ci biir yer ma bopam moy feñ bu ngeen gassé paxam yer ma bam mel nonu ngeen tek ci gal ga suusu ñaawte ngeen duggal ko ci biir suusu rafeté ngeen masalé ko ci kaw te ngeen ñëwaat ngeen fekk mo wax leen lutax ba nga xamé né def nañ ko nonu ba nopi ba delu wacc ku bak neen def ngeen ko na leen ko santone ñu ne ko waaw muy leen fofay kristiyon yu fofay ki fofay suñu bi leen ko wax de fofay kristiyon yu waxna ñu ne ci diwenta la soxna mariame door ñu ci loxol ku baxé bi ni wax fofay kristiyon yu tuddu sa señ blan mom ku baxé tuddu señ blan fofay kristiyon yu la leen wax kon señ mu la sango benen ba moy bi nga xamé ne ñew na mbacké kadior fekk fi ku baxé jotaay bobu señ dam abdourahman da ko fekké señ mu rasa nama yalla bal amna kaddu yum wax señ dam du ak total waye daf ko ne ku tul ni kenn duko wax jibalala sa bop adna ak alakhirah waye da nga nan ko kep ko xamne suma amutone do am jibalala nalako ki non lañ yebulo ci mom waye doko wax jibalala sa bop adna ak alakhirah rek waye da nga nan ko kep ko xamne suma amutone do am jibalala nalako jotaay bobé nak cëlé suñu bi daal di jëndé bin jël awké bind bataxel ne ko xamne so amutone do am ba yalla nako seymour assad daal di koy xamal nako kon da mbacké key bi dang koy denc ndax bu feñé danañ dem ba jëmi jamono amna ci njabugo ñoo xal buñ ko gisé duutu ñu jamu yalla kayru bako ko baxki bi ne da ko lem sanni ko señ dam ay wëlëre wal nañ ñom ñaar ñu bari sax dañu defal señ Abdourahmane jaxaté da ko tuddé dédé tuddu ko dé netti nay ci mag ñi ñu wax né señ Abdourahmane jaxaté xamna netti li mom kenn ku ne nang ko déggé xeyna man na am lim wax non la man na bañu wër waye lima dégg ci wajuri dal moy kañ ko tuddé dañ ko daan dakantali Abdourahmane Farimata Diaw Abdourahmane Farimata Diaw lañ tuddé Seigne Abdourahmane Diaw budé Seigne Balla nak ni jaayam la ko tuddé muy Seigne Balla Touré Seigne Balla yit kon wax nañ leen aw dox yeenam non la démé Seigne Moustapha minu meññi Seigne Abdourahmane ma ca top bay Aladji Thierno soxna Fati wajuru Seigne Moussa Nawel Seigne Cheikh Diakhaté jeunatu bay Seigne Mewdou ñoo ñepp ñoo bokk Seigne Balla ak soxna Fati Bakar Mbaye Serigne Hamsourou mim tuddé Serigne Hamsourou magam mok soxna soor ak soxna xeri ñoo bok Mamour Cécile la lolou mu yakarna leen la leen ak Baye Bara jaxata ma nga xamne mo nekk Amérique kon dal ku baaxa na ngi non ku daan jokk bok ku gëmoon Serigne Touba ñi min kër Serigne Touré bu ngeen xamé barak barak ni Serigne Touré bi amono guuy gi nekkon ni ak benen neegu seng bu nekk ni baragum ñaari neeg ba mo doon dalu Serigne Balla jaxate waaw mo doon dalu Serigne Balla waaw kon koku moy Serigne Balla
2: reba barakat kaddu yi do meuna gudd ndax waxtu jullu wi waye sama domini jaay di bay ciarna di taw bay cheikh daf ma jox digal man nak tay dama bokku ci ñe motax ma xawa sori Serigne Lade ñom ak Serigne Ebo ñom ma ngi ci jaxata jaxata yi ci delegation mo ci la bok teewal fa njabaru Serigne Blaka jaxata way teew jabaru Serigne Amadou Serigne Balla ak Serigne Abdourahman motax fa la vété waye nak sant nañu bu baax di sant Serigne Moussa Nawel mom Serigne Moussa Basir ndax taxaway bi rafet na lool ci turu askan wi taxaway bi rafet na lool ci jëfëm ci taxawayam ñu xam de nak mbolam ku chotadu mudasta Serigne Touba jur Serigne Touba zamam jur samam Serigne Moussa Nawel mo la mag moyam ko xam Serigne Touba Serigne Mudassa samam direct moy jur sa bay direct na nga Serigne Cheikh Say moy sa moy sa kilifa waye Moussa Nawel nak moy suñu kilifa ñun ñi bokkat ak mom nday ndax mom ak chotadi la ja dess nak njabaru Serigne Balla li ñu def tay ñun ñepp wax wa xortul hayni ndax man ci xortul hayni la bok man ko ci deugal Serigne Ebou sant nañ len bu baaxa baax da ngeen xamne jaxate ka bakkat yeen nong yeen ko fa ma def te den nañ ko ku nek waye ci jëf ci wax ci ji wax yeen nongum yeen ko fa ma def ya len yalla taxaw ta samul len li fi gilefe wax mbad na seuk ta doyna do bu guddon la waxtu wi ñi ngi sant ñep di gëre ñep yeen ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM 106.0
4: Cheikhul

0: rétroviseur mi yak waxina de kam rab dara bi bo xij
1: ko res le kiramo kay jegiro assurance
0: jeg ima jego da mbolo nga ne pour ret degi assurance
1: ah wo dal ko fon to xare te wi fa ref men ka kay refe falel
0: wef ka ga na wa gure fit fo wef koy
1: fo wef kay deti xoti telephone le wo oro application wef ne wo après oro assurance auto afiya ngan information ke dalam tonga fop obe ka den ana jeg defi fe dawona ama jena ngan oro bit par wef
0: ah ka ga fela de jege ke jege dara
1: anyo fa fiu o daw attestation le wo na yobu assurance auto le mojna o hay kam wef ne wo
2: diri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alquran kenn ku nekk xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen siar bu baakha bax
2: nga yeungu ci walu ñaan di jangale kato alquran ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
3: wa sopla bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yeungo ci ñaan waaw da na la ko leral waye dama am tuti luma bëgga leral moy nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nasi buntu bama ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré wa ci alcorane fofu nak fi la teddu bëggudi xeyna sun borom ci man manam nga katanam ak doore ja ay nak mo jëk bëggudi ma yéwo ñu tektal ma dama yow jàngalé kat alcorane ngay doon lool nak xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxé waye guddi ñaarël ga mu melni dama dégg ay dongo yu jàng dongo yoy na sun borom joxlo bima ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbacké ma dem ci mom mu fekk ñurul waxtan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu nema doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne wala bëgg samp dara bima ñew nak la ko am samp dara fi ci Samu Serigne Barakhoure ja dara ji juroom ben fukk ni lawon ay ci biir loolu am na ño xane xawon na leena yeem ndax ni bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen sen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bimu dawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu dawal ba defa téwéri nit ma jëlat ci dawal ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampa fa daara yobba fa juroom fukk dongo bi nga xewé na dem nañ ba Serigne bi wati liggéey mom Cheikh Saliou Mbacké ñi aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak mom mi neegal Seigne Fallou nekkal Seigne Touba wax ndey waxtaan ak mom ci daara yi mo no weyele ko comme ne la ko Seigne Chali waxe ma ana Seigne Bara nak diko weyele daara yoy ba Seigne Bachirou Mbacké mo Aladji Fallou Mbacké daldi may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel fa Seigne Touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dogal na ñeenti daara yi ni la démé té ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom mané su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dekk ak no dikke rek ma xol suma la xolé rek insha Allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alquran yi suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax man ouma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way ouma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala mané tombal lé wala ngandi lé wala ay tomba gi pétaw dédét wa so ma joxé lo wax rek da fay melni yokku gi yakh yi bo waxé jox la ko ba téyé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok dila ko wax non ba mu yé lolu ñaan di ci ci wax
2: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li mel
3: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay la met wajal lay la wajal wolu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax suma la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wër na wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom né insha Allah dana savare mbir ma waye suma démé ba xol xamné ki wajay yo desna dama la masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
2: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwoo engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len neneen damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak luma la doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow no diké rek bo diké insha Allah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
2: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
3: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja neema li la amut bu amé sarax na dina rako nañ sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj muko ta jorut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma door na bu sétaloy jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñ mu jëm ci walu keuyit
3: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wi metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sala ba nga ma wéxal gu ñu dañ may la demal ba gis tan dawal ba gis wër bo gis wër rek nga ñew nga jox nit sa da fay def ñew ne ma lo lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox may yeeram ci doom adamé labiranté ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe yango xor ñaan di desna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko dé do fa dam ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na ma la ñaan waye ab jinnu dong la am té duma dem am kay nga ñëw na indi jinnu bobé wala jinnu téwël yoy wala lu ma la man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu da rocc la ma doon jox wéccé ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal né yalla suñu borom suma ne ko jox ma taam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah dé jaawu suñu borom rek la ci dox
2: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
3: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew dal dina la man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fu ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bare fi dañ jaami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk amna fan werat waye bal mo wona neex tay emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg am na xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxe melni la fa nga bo xasse gass gëre jamono wala ngay waxe gëre jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobe fo nga lay jige bobe na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
2: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi ngoko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
3: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mom mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu ne samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay dara alcorane ji fa lay wacc rek sawer be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene dara ji insha allah
2: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
3: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ak bo xamne do adam moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobit man nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mo me xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer at inshallah ci carton yalla
2: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
3: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defere yalla nga ko rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug deug deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxal la joxe def ko te yow yaay xiyaat yow lama gisatumako waaw insha allah
2: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci are card gi ku beug joko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
3: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanal mu yag to lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu reey bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal nak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alhaji fallu mu yag fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dama am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak mucc ak muccile ak liggey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp yu barka alcorane
2: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are card gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foone ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
4: benno fm 106.0

Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamné da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage

0: wadina farmu dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wadina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am ay jafé jafé lol lepp wadina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di fajwale bu baakha bax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wacce mbok yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wadina farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wadina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wadina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënte Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jéx tak ak dina farm yalla.

da anta fafham wa khila waye bu ko defé ni ko beugé nak waye nak ko defé niñ la ko digalé kon top digal ñom ahlut tasawuf ñom bobu martaba lañ ko joxon ñom bobu martaba moy martaba ne am murid bu nangudu top digal liñu wax ci yenn tarixa yi kurusam day dag moy am murid heure bu amé serigne bobu serigne ba nopi top digalam kurusam dag na amut bokkut ci tarixa bobu non suñu serigne yaxdé la anu cheikh ahmadou khadim nga xane mom tarixa bim jité wala mbolom jité dañuy men mbolo ci mbolé tasawuf yi dañuy ben école ci école tasawuf yi mom serigne bi dafa théoriser top dako jëfé bonop théoriser ko digël ko mag ñim andalon pour ñukoy def mom serigne bi radhiyallahu anhu serigne bi nak jaar na ci état bi bari ci am kilifa amu serigne waye fi mujj mo yoni sallallahu alayhi wasallam moy ab serignam kon day jël ñaar ci ay serignam xol nim leen topé won muy sa am moy yoni sallallahu alayhi wasallam ak serigne mo ante sel mi nga xamné moko joxon lidul khadir num leen topé won serigne bi pratique ci pratiquegam mom da amutul ak bëgg ak bañ wala mom ak tan ak baayi yonenté bi mokoy tanal mokoy baayi lum tan lolo tan lum tanu tanu lu yonenté bi joxagne fofa moy joxagne ba fu yonenté bi banku joxagne fofa amutu fa soxla kon mom top ndigal amu ci won ak tan diko wax ko ci barab yu bari buñu démé ci yenn qasidam amna qasidun limahin bashir day wax na nabiyul mustafa khairul wara gharadi fi kulli shay'in wa ma yabahu aba man dal yondi sallallahu alaihi wasallam moy sama busol suma don dem yondi moy sama busol momay joxagne fuma joxagne rek fofa la ak beug ak bañam moy sama bañ dari wax ne mom seigne radhiyallahu beug gi mbeug yalla sax mo dox digeentiyam ak sax muy tanal bopam far da beug yalla mo dox digeentiyam ak mo amatu tan wa yonti mokoy tanal nahani hubbullahi ni'mal muhaymin 'anil mayli amma ikhtira wal haqq ahmaru beugima beug yalla motax motuma mboy nigal yonti bi fi yonti bi joxagne bo beugona jadd sax duma ko meuna jadd ndax sama beug mo mayetul lolou mi ngi mel ni nit kuñ tak boom gu deugar jemele ko barab ba mot jëm penku mën ta jëm sow fi boom ga jëm rek lay meuna jëm mom yoon seigne bi non la ané yoon sallallahu alayhi wasallam moy serignam bi nga xamné moy serignam bi gëna mak ci serignam wala moy serignam bi top ay ndigalam xam ngeen yoon seigne bi dafa waxone ak dundam da ko xaj ben xaj mu def ko julli yoonte ben xaj mu def ko tag yoonte bi waye mu né nak lolé mu doon def nak bu jaka da ko def par hasard rek waye da ko def parce que yalla moko diglé yalla mo diglé né nañ top nañi julli ci yoonte bi lola julle mi beuri yep fofu la ko dugal mom seigne bi ra fa qultu qa'ilan ma'am ithali amrin jamilin jalla an mithali ya amiran bi an nusalli ala nabiyyina muhammadin babil ula inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima tagam yi beuri yep ci ak julle beuri ci yonu fofu la ko dugal moy jefe ndigalul dugalul suñu borom lim digal ne nañi imtithal am ci imtithal am la ko dugalon yemu ci won waye seigne bi top ndigal nim tollu da demone bané ba japp né sax nit ki top ndigal mën ta don ak jambar ay tawfiq la man don kon nako nit ki ñaan né nit ki ñaan borom mu koy dimbali ci man top ndigal rum auna man jalla al mithali ala shinabi wa alam tithali né nga sakku ci yalla fo tollu lo am yene top ndigal nga sakku ci yalla mu dimbali la ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ab jam da war di sakku ci yalla lim beug mu dimbal ko ci te ab talu bi dafa wara beug top ndigal da war don ay da wara bok ci ay beug beugam señ bi daan bim ko pratiquer ci bopam mom yoni bi sallallahu alayhi wasallam serignam waye señ mourad serign mu don serignam bu ñewé ci roo ndey ma ngi fek señ mourad lamine diop dagan di wax ne señ bi señ man señ way juram señ mourad serign moko joxon yuddu khadir waye diir bi señ mourad serign di dundu señ bi du yëkëti du tek luddul dafa am ndigalam moy amul ak beug amul ak bañ li seigne moona beug la beug li seigne moor bañ seigne moor bañ la bañ seigne moorit yalla dimbalo nak mom moy ab serigne bu mat ab serigne ci tawuf ba nga xam du beug lu yalla beugul du bañ lu yalla bañut seigne ma lamine jëb taxan non lañ ko waxé nañu seigne bi daawul biir lu wayjuram dund amul ak beug amul ak bañ waye wayjuram mokay beugal